0: masiku adili.
1: Masiku adili, masiku.
0: Naza mafika zina ndi mwani kungela kupi?
1: Zina ndini Samueli Samuropa bukira Mutarara muno.
0: Mutarara kutete.
1: Kutete.
0: Pachipapi, Nyangoma.
1: Bawe ndiye muzi mwati kukufani mbengere pano.
0: Tipangeni mbuya chakumera kumala kwa sumana mtadani. Penu mkumitadani.
1: Kumala kwa sumana mungu wa tikoyadi, chakumuta nkabe, manungu wa lirodo, rodo.
0: Mwenyekiro?
1: Mwenyekiro kutoma, kuninda kuna paywanga, kuna zozesa muropa, kuonekea murumbala. Na mai pano, mai Antonia Samuropa. Na patashitorianga shedi murungu akwanise kwa koya atensi kira kukana na kwenda.
0: Basi
1: teni solo kotore, basi adidi.
0: Takuta mbuya salamu nidi, bye bye.
1: Takuta
0: ndife. Ndi fungulire ndi pite. Machimboi fungulani suma muna fika. 24, 21, 27, 14, tokozo Radio Mosambiki munu zamezia. Munga uchaya tokozi, vila taira kutuwa. Alo, bonoche. Mwaza mafika mbuya zinani wanu kulungera kupi?
2: Pae, zama nikuwa nindikati Martinyo.
0: Mbuya Martinyo kulungera kupi?
2: Pae, mkulungera kwa provinsi ya Tete, dikuzi ya Shangala, lukotete nisema ngao. Lukotete nisema ngao, leashi.
0: Kutete.
2: Kutete.
0: Kodi, tukufika tani kutete. Mwuriko tufisa madidi? Apo mwenyekirani nukulani mbuya?
2: Mwenye yangu pano kwa mwenye yangu pano yishimene na yabozi pano. Sangu nukubo kuri, kuna zina kuna kani maki, kuna kwa kabimo mwenye yangu matinyu. Kumitanyo na cha mwenye yangu. Tume Patekani. Chaimo Edisoni. Alberto Francisco. Ntao Francisco kula mbandeo. Na wengu wengu magundibu ndikudepa. Atambire mwe wabwino kushunga mwe mtimangao kaomba. Provinsi ya Shanga ya Tete. Lugudadi ya Timangao.
0: Sorry mwadidi mbuya, bye bye.
2: Tatenda malakoto bye.
0: Tatenda. Kuminobozi mapindi matanda. Tumambire mbira chesanza. Vindi trasiora. Seji minuto jimeyo radio. Mozambique Zambezia. 24, 21, 27, 14. Taitai, 87, 91, 265, 7. Rádio Moçambique, Zambeze, o Assumente Antocosa. Alô, boa noite.
3: Boa noite.
0: Mas a Mafica Mbuyazina, o meu próprio Rubi.
3: O Latino, Zanto, Muno, Xindi.
0: Kuxindi, Muno, Zambeze. Tipo, ninguém Mbuya? Muno, Madidi?
3: Madidi, primo, foi curado.
0: E fica bem gosto, mano, gosto andi, meu patroato. Tipangueno, manguana, pangacha, apapeno, zizuno, mkuchitanchi, nika kumala kosumana?
3: Ah, nado, mano, ino gireje, basi.
0: Si basi, nkabi, ndi basi? Kwenye gireje, ndi basi, ndi pingono? Si pingono, nkabi?
3: Tupoye, gireje, kwenye kujogo.
0: Kujogo, kugireje, kujogo, mkwana, fizinchi, kakamu. Tipangueno, mbuya, mkino, nukunano, mkiruano?
3: Kuna kuna mianga Alberto, kuna mianga Fina, kuna Zangamo Manuele, kuna Zangamo Antonio, Zolini Manumbawai.
0: Hede. Basi.
3: Pemamu nyimbo.
0: Nyimbo ya nimbo ya. Nyimbo ya?
3: Nyimbo ya Pedro Laniki.
0: Ani?
3: Pedro Laniki.
0: Pedro?
3: Pedro Laniki, nyimbo ya Pedro Laniki.
0: Laniki?
3: Si.
0: Na tiki kusuli kwa ndima, na kuti nzizi ya tukutawa, na kuti tibizipano ndiye mpangwa za kufungisa. Bye bye, salamu didi.
3: Abo.
0: Takuta.

0: Dali sen sanka zanga. Ndafiki nebano machimboi kudi njanji machimboi na kuna mala njanji ya chinjanji. Njanji njamoto. 24, 21, 27, 14. Alo, bonoiti.
1: Uwa, baba mizeri.
2: Takuta mbuya hii.
1: Mwaliseka maningi.
2: Kumbiri ya mala kumbiri mbuya. Chibundi.
1: Kaleza kumbiri mwaivonadi.
2: Sabuzuwa kutuwa kumbiri ya chona. Kumbiri zanga nchona za mala kweza. Tamata ikata ya mazo kumbiri zanga nchona.
1: Kaleza kumbiri nda tifora. Liseka kada mungu.
2: Ya.
1: Nga itiliza mwondu kwa lirongi mwondu.
2: Mwatiliza mwondu.
1: Kibera, unangwa nyasungi, munaundunda ya musamaku. Na mwenene mbu ya migeni, napatua wewe kukuradu. Mba kupezeni, nakupasenikizi, kutimutepa. Jia zipite ziti vangono, na mutifuzi zipizeni, kina kupasa nimbu ya mwani.
2: Takuta mbuya, takuta. Ife takuta mbuya salamu didi mangwana wapandwa didi bulikila kunya sunshi. Tukona mkwana kuti mkwana machimboi mungenda kupandu mangwana mubiri na kweru. Pizbeni mkwana machimboi ya kunesa machimboi.
1: Anafunda ku.
2: Machimboi ya kunesa machimboi ya alinapasa pansu kutuwa mamunanga unapita nukabi. Nkabi pita na kutelero inibano mdilepanu na kutiu. Mbesi mpaka la chino nkabi fika panyumba ukakala kopi. Njanji jamutu ya machimboi mamunakulu. Njanji ya moto pachibunda. Inda mungenda kupando mangwana mubwere na kweru.
1: Na kweru eni.
2: Pezbeni munagona mkonde.
1: Ngabi nisi kikenda mabuzi na mai na mbwere na mabuzi na weni.
2: Mabijita vini pyadidi. Kwa mana mai mpyadidi fa mana mai.
1: Mime mbukafika mbukisa darimutu wana mbukabia ngaduba. Nga
2: Hede, mwafiji tambuya. Bye, salamu adidi.
1: Merigado,
2: ndife. Ay. Tukwenda na gona cherera, tukwenda pangona, metokozi mwono muradu Mosambiki, na libira nzizo mpango, zafungisa pelutu mchoro lao. Fica um ciso como na bolsa, pinta maco batato. 23 horas na 30 minutos. Paca se nesse empaca um ciso que acumula. Nunca fica o atingido para o senhor. Fungula em casanga, da fica de pano. Já tem em casanga, da fica fungula o suo. Frandi pumi de pano. Frandi coni de pano. Repo essa janira tu em casanga. Mamuna kudungunya. Mamuna kulira. 24, 21, 27, 14. Tô com os assuntos da mão no rádio Moçambique. Alô, boa noite.
3: Bonori mbuya.
2: Mwaza mafika mbuya, zina li wana mkulagira kupi?
3: Ife dibilo pini mbuyi mkwenebo.
2: Mkulagira kupi?
3: Inibano ndi kulagira kuno provinsi ya Manika, distrito ya Vanduzi.
2: Mkulagira ku Vanduzi kodi mbuya mkuti vesera mkulagira papi? Pa nchini wa Onda Media, nchini wa FM ndi tani?
3: Pa Onda Media.
2: Onda Media.
3: Ndiani.
2: Tukufika madidi?
3: Au fika za guino, rugira ufani guino.
2: Kadidi. Tipangeni mbuya, mangwana pangachi, mna chitanchi?
3: Mangwana, nga njibano, mdomingo, nga ndugubuda wenda mbargi umu.
2: Bas, manjikiru nda kunani? Manjikiru nda kunani?
3: Pia.
2: Manjikiru nda kunani?
3: Ah, mwenyekiro uliwenda kuna wakazi wangu Maria Ricardo, Maria Jose na wana wangu Moisés, Armando, Dini Armando, Edinson Armando, Amelia Armando, Elia Armando, Dercio Armando, Rebeca Armando, Rita Armando, Ayrton Armando, Steven, pai wangu ni Steven Dixon, mai ni Maria Milioni. Ndikusindisa kuna mamiki ya pa radio tete. Dorfa Silva Siawaja, Daniel Iria Posolao, Namo Shaboga, Roberto Salazone, Pedro José, Salamau Mandi Buzali, Pedro Domingos, Salamau Suzartino, Nito, Dani, Angoni, Siatawa, Ose, Silvio Mario Rui Manyoa Tito Madana David Monish Fudenhanga Namo Mishanayo Ramo Jose Noya Alibe Wau Mutongeni Nelson Rafoso Martinho Greia Marizire Jeremia Antonio, ndamana mbuya.
2: Takuta mbuya, salamu nibebae.
3: Maita basa.
2: Taita basa, imuita basa mbo.
3: Indi.
2: Aha, nakudumeja na mtokozi. Tile pantu kudikila mwendo kumalisira pantokozi wa 24, 21, 27, 14, peno 8, 7, 91, 2, 65, 7. Tangwe traduzi na nzizi unafune fimuaza mpangwa zatu za kati na za kunja kwa zikwatu na Mosambiki. Zineze mpangwa bulikira kumaputu. Kutindi ya Radio Mosambika. Afika mulendo wa kufungisa wa mwai. Alo, bonoiti.
4: Usiku mbuya.
2: Usiku mambo.
4: Muritani hapo imwe.
2: Ife tiri mwadidi imwe mumuritani.
4: Ndilikwino letu basi nikubera kumweko basi.
2: Inde mukulongera kupi?
4: Chigao chamanika
2: Chiga.
4: Kwa mwakuru mtu wa tanda ntamu nishanayi.
2: Chigao chamanika kumanika munopona.
4: Ayayi vizi guno guno lezu basi kukupela kumwe kukilimani.
2: Itu usitunopona o.
4: Maona. Mwakule wa chindao umani.
2: Aaaaaa. Muzaya.
4: Aaaaa. Mwakule wa chindao mbuya mikeni za
2: basuwa. Akunjipara na ashu kamo.
4: I'm going to go to the house. Ya nakuona lero kari mpompomu basi malimidi ya shwiri ya mangwana kuhuma ni sondo chivosi kutokora nalo basi basa maona mbuya mikeni
2: kodi mbuya mulikutipata papi panchinu wa ngono wa FM penu mulikutipata panchinu wa onda media
4: mpoba ndukutara nae FM nakuona mwashkari gasau limani na tete ya kapara na FM
2: muliduzi na ifi tenevano.
4: Ai, vafufu sabe, são graves no enchira, vafufu viaba.
2: Biadidi, ngatipinde, ni manikiru nando kona wani.
4: Magologoro mbuya migeri za basoa, shakuyamba, mpamai na isaba Francisco.
2: Ndabonga kakuruto.
4: Ya, na mbalo wangu hii, Dolph Vasilva, alugoneza hapa mazoe hapa, yemwe yamba tiga na siagi, atandere gulimba. Mutabora na Rauli Manyoa kwenega kumaringu kwenye atambiru kwenye bagome. Mutabora na hui paya mara kufona tabanoba hui atambiru kwenye bagome mbuya. Mutabemu mbuya unese jo atambiru kwenye bagome na ino kusejo umweo atambiru kwenye bagome. Mutabora na wale wente kwa kusele wanyuga atambiru ya krimani wakundipa. Walimba na imeko kumweko mbuya mikiri za pasoa mwente mbukatasa kwenye atambiru ya krimani. Ni timurindo shigao shamanika, goma la guru, mtu wa tanda nthamo ni shanani ki usiku. Tukumata na maguru kutana, chifuamu redenti kumgirana. Imebo na isudano, tukushitani. Imba ya tamhebo ya klimani ishi, mbandanga na mabasa asho mbia, nikiri ndapaso.
2: Ndaka bonga kakuluto, usalani wadidi.
4: Ndavenda si achi ndau ya munga.
2: Ndatenda ndatenda shukuru kono.
4: Obrigado, obrigado,
2: obrigado, obrigado, obrigado Nitoso. Atenda. Trepano paka nsizwa mpangwa zathu. Trina viano tonda ndipekera siku ya lero. Machemboye 10 nobozi mapindi makwa na mathandatu mbirembera chetsanza. 23 yori na 26 minuto chimeyo. Timizwa ndi mpangwa zathu. Mpangwa zakufungisa pano kuti mu journal. Bikira maputo sinda radio Mosambiko na tungwe FIFA unda radio.